0: Awọn morile de Democratic Republic of the Yoruba afio we kini kwodire ranse si ajo agbaye fun ipade okan ni logorin eti won se ni odun ta wa ninu re yi odun 2026 omenade shefe bo ema ba wakalo
1: Democratic Republic of the Yoruba Ibadan DRY Secretariat Agodi Ibadan State of Ibadan Akin kuorire lati odo omo ibile Yoruba ti Democratic Republic of the Yoruba fun ipade gbogbogbo ti ikokan le logorin ajo agbaye 2026 Ase ikini kuorire si akowe agba ajo agbaye Antonio Guterres fun sisin ti won sin agbaye ni gbogbo akoko ti won fi wa ni ipo ti won si se pelu opolopo okan ife akowe agba ajo agbaye akowe agba Antonio Guterres 760 United Nations Plaza Manhattan New York City the secretary New York 10017 Ifitonileti ni pajawiri. Awon ma ibile ni eto lati ni awon ile won ni ikawo ara won. Ki won si lo, ki won se idagbasoke re. Ki won si se akoso lori re. Pelu gbogbo awon agbegbe won bakan na ati gbogbo awon ohun amusoro won. Nini ase ati aye to daju si awon ile ati ohun amusoro. Je ohun to se koko pataki julo fun aseyori oro aje isembaye awon omo ibile sugbon lolo bayi se ni eto ofegi awon amunisin ti won pe ni Nigeria n fi igberaga ati aibikita n tesiwaju pelu awon igbese aibofimu lori aibofimu awon iwa itagere jegaba ifiajeni ifinisabe ati iwa ipanilara Ikolu ni igbesumami ati bebe lo lori ile ajogunba wa nipa yi ti won si fi awon eto wa duwa awon eto lati ni ohun ini wa ni ikawo wa ati lati lo won ki a se idagbasoke won ki a si se akoso lori won olola julo emi ni mo dupe onitiri MPO Abiola oloye iya afin Opo Ologbe Oloye MPO Abiola Emi mo dupe onitiri Abiola Oloye Yafi ti a tun mo si Moa mo tun wa je eni na ti awon eniyan gba pe o je iya fun ile ajogunba Yoruba lode oni mi o ni gba akoko yin lati so eni ti mo je o da mi loju pe e mo mi pelu gbogbo awon akosile jijade kuro ninu Nigeria Ti mo tin fi ranse sin lati odun 2022 ni oruko awon omo ibile Yoruba iyen jijade wa kuro ninu eto awuruju awon amunisin eyi ti won pe ni Nigeria be na ni mo ti ma nfi toyin leti lati igba de igba bi o se je pe pelu opolopo alaafia ni a fi se jijade wa na Democratic Republic of the Yoruba Ki se ara eto awuruju awon amunisin ti won pe ni Nigeria mo Olorun Olodumare ti ba wa gba idanimo wa pada bakan na ni o ti ba wa gba ije orilede wa pada ati agbara pelu ase idaduro laye ara wa lo ti gba pada fun wa nisiyi aje orilede to daduro ti a mo si Democratic Republic of the Yoruba Olola julo idi akosile leta yi ni lati je ki e mo loju ise pe awon omo ibile Yoruba ti Democratic Republic of the Yoruba ati ni ifarada fun igba pipe bayi ti a nfarada itoni nija to ti papoju pelu ifiyaje ni itenimole dideruban mimoni satimole kikolu ni lori ile ni ti won pa wa ti an farada iwa igbesumomi ati pe won je gaba sori ile baba nla baba wa bi o tile ti je pe olufi alafia ni awa je sibe awa oni tesiwaju lati ma gba igbakugba latodo awon alakoso Nigeria Nigeria to n pera re ni orileede like ise orileede a o le ma gba igbakugba ogoro ifi eto eni duni ti won huwa eni bi awon eto to je pe olorun funra re lo fun wa ti awon agbekale ajo agbaye pelu si fowo si ifi toni leti ni pajawiri yi ni lati pe akiyesi yin ni kiakia pe awa o a ma se amulo eto ti a ni lati dawo ija ota pada ki won ma ba pa iran wa run ki won ma ba si le gba ile wa looto olufi alafia ni awaje nitori fun o fere pe odun merin bayi ni a tin fi opolopo iwe akosile ranse si ajo agbaye ati ranse si gbogbo awon olori lagbaye ati si awon alakoso eto fege awon amunisin to nje Nigeria papa lati fi to won leti pe awo omo ibile Yoruba o ti Democratic Republic of the Yoruba a ki n se ara Nigeria mo Nigeria ti ki n se orileede ati pe awa nisiyi o orileede olominira to daduro ni wa sugbon lowo lowo bayi Nigeria ti ki se orileede yi nse ni won si n tesiwaju ninu jije gaba sori ile ajogunba wa ti won si n fi iyaje wa nibe pelu itenimole ipaniyan ifini satimole ati awon iwa igbesumomi ati bebe lo ati wa ni suru to bayi o nitori na nisiyi awa ma gbe igbese lati dawo akolu ota pada kuro lori ile ajogunba wa ti a si ma mu gbogbo jije gaba kuro gbogbo ifiyaje ni iteri eniba gbogbo awon iwa igbesumomi ati bebe lo ti o wa lori ile ajogunba wa ti olorun fi fun wa awa o nireti awon iran miran tabi awon orilede miran lati wa sori ile wa lati wa ba wa gba awon ohun ini wa si ikawo wa omo oni le laje lori ile ajogunba wa ti a si ni opolopo awon eto ti olorun olodumare fun wa awon ojulowo eto ti awon agbekale ajo agbaye na si faramo nitori na akoko niyi fun wa lati se amulo awon eto ta ni lati dawo ija ota pada ti a si mu gbogbo iwa ije gaba kuro ka ni awon nkan wa ni ikawo wa nitooto ifojusun wa to daju lati gba awon nkan wa si ikawo wa yi ko ni idunadura o ko se yipada a o de ni faye sile fun ohunkohun afi ka gba gbogbo nkan wa si ikawo wa awon omo ibile Yoruba ni lati gba awon ohun ini wa si ikawo wa nisiyi ki a le ni ile wa awon agbegbe wa ati awon ohun amusoro wa si ikawo wa ki a le lo won ka se idagbasoke fun won ka si ma se akoso won bi a se fe eyi to tumo si pe awa o ni pada seyin ninu igbese yi o a o ni jawo a ma gba akoso ile ajogunba wa ile to je tiwa nikan ni a ma gba gbogbo ohun ini wa si ikawo wa nipasẹ agbayanu ore ofe olorun olodumare dajudaju a ma lo gbogbo ona kona ti a ba ri lati ri daju wipe ni otito a gba akoso lori gbogbo ohun ti olorun fi jinki wa pelu ore ofe olorun si ni awon omo ibile Yoruba ti se imulo awon eto wa gege bi orileede to daduro a wa se atunko ile ajogunba wa nisiyi ko tun di ola o lekan si ki gbogbo aye o gbo yi pe awon omo ibile Yoruba ti se imulo ikini awon eto lati daduro ekeji awon eto omo ibile iketa awon eto iran ti o labula ikerin awon eto omo orileede to je iran kan soso ikarun awon eto omo eniyan lagbaye ikefa eto omo onile lati daabo bo ara won Ìkeje ẹ̀tọ́ láti dádúró ní òmìnira ara ẹni. Gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ wọ̀nyí Ọlọ́run ló fi fúnni tí àwọn àgbékalẹ̀ ọmọ ènìyàn sì fìdí wọn múlẹ̀. Tí ètò awúrúju àwọn amúnisìn tí wọ́n pè ní Nàìjíríà

0: Mama o go adilawo. Mama wa modupola o nitiri ayabiola. Mama she a laye lepunere. Kokoro ti awon amonisi lo tafi shilu e iti won bekale. Ni not in the show. Sheferbo, nabo akal.
1: Mo fe ki a foju won kankan ti a furasi. Won mo so pe kokoro lara nkan ti amonisi lo lati she ilu. Se apon ti dani yan tan fe se. Elo tun kan ti ma ko le so. Elo ka. Se be gbo. Se be gbo to so to ni pe a fi dodon ka won replace. Ka won gba ton ni to da. Ka won fin ti o da. Ka won gbe si won lowo. Tori won ni gbagbo pe en to ba sa ti je ti odo awon ni funfun kini. Ohun lo daju. O daju ta won lo. Meanwhile, ta be se Olorun. Awon ti won lo gege bi enemies within collaborators awon amunisin ti won tinu le awon yen no fun won ni owo orisirisi because ti won ba ran won se awon na fe je se dada awon na fe make e dada o dabi e ti won ni o nteru ni badagbe or so e wo gbogbo nkan to se lati le ma ko eru lati ma ta won e won ton lo se nbe ohun na no ni ohun na won lo fun won lo mi kan mu orisirisi setiri n to se fa awon eyan ti e toro fe ta awon ogo e fun ara ta so se ri pe lara iselu won o ni fun won ni aye lati ma ko nkan ni nkan ko eyan ko eru ko gbogbo e but ibi ti mo tun fe ka furasi to je major mo ti sori o ni pe nkan ton se iselu won won gbe lori elite ton pe ni elite awon to kawe education ni won lo I say e mo so fun yen education o ni won lo ni apa bi itodun yo wa ko ninu not a nation education ba lo se je education e je awo dada se apon ti gbalu won de fe se ilu ilu ton a fe se ki se eya won ki se territory won won mo npa rara won mo npa e won mo npa ibi ton ti fe se ilu se mo elo wo dada o aimoye ilu to je pe awon to gba awon lo nse sugbon awon na ni ilu awon na ni territory yen so won je fun won e lo research tin ti mo so dada e lo wo dada won je fun won dada tori awon ni won ni be awon na gba awon na nse so won mo ina ati itabe so nkan ton se gba o ni se pelu inu be do igba mi yen lo mi o ki se pe fanfani ara lu yen lo gba fun o ki n sanfani won o tara ti e ni o boya fe ji owo ni o boyo fe gba ipo ni o pe won ma ku sibe ni o at least ara won be ni ara won be ni so o se dada ko se dada bi asa yoruba won ni oba to se dada bi nkan be won ma patan something like that history ma ran ti e ti o se dada history ma ran ti e na so but arin awon eyan lo wa o e wo yato yato yen o deep gan o e gbo mi ye dada nkan ti mo so yi so en to gba ilu to je pe ilu to gba ohun na ara be ni o yato si en to gba ilu ti o nse eya yen rara se mo pe yoruba man so kini kan oh lord mo de ti gbagbe owe nla nla yi o but itumo e ni pe ko ma ran ti se ogota ogota ni o ala ara pe or something like that kokan won amori o ba jabo kokan won won ni connection won ni anything pelu awon to ni be seri pe igba ilu iselu be ma le gan seri pe first indicator niye bi pe oko eru ni first indicator niye se mo pe en to je pe ohun inu ilu yen lo wa awon oyan bo yan kora won jo abeyan pa se pe inu ilu yen lo wa eya yen ni won fe gba se mo pe won ma se pe awon fe dagba soke ilo si waju awon eyan awon ni do le ni ulterior motives o le ni aniyan buruko tepelator a change bo laarin awon eyan lo wa o won le fi juwe so ye yin sin so o nkan to gbe si waju po n fe se yen won tete gbagbo ko sarin won ni eya won ni bo ti en to gba ilu to fe se ilu yen ti o n se eya eni to fe to gba ilu e to fe se ilu e indicator direct niyan poko eru niyan poko eru niyan o need anybody wa ilu to gba ko kin se ti e o ni kankan se pelu won rara rara o se ya won o ti e ko ti e sumora ko si nte le fi juwe e so to ba fe gbe iselu sile nbe which is the government sile nbe which means ipe ko le je anfani awon to ni be because in the first place ki lo gba be fun ki lo gba ilu yen fun so ngba to de ti daniyan pe ntoro fe ko won leru ni so definitely o le se nkan to ma je anfani fun won abi to ba je anfani fun won se kon le ko lo ko eru ni kon le ba niyan ti e je ni se boni to se wa to fi wa gba lu won to wa se lu won be so ko si nkan to le se laye ko le se nkan kan ko da fun awon to ni be into motion repeat it continuously niyan pe iwo kan kan ogo e ko pere ni Nigerian because o pere leru ni ore kan kan o le ti be jade teyan ba gbin lo ma ka kai to ba le se salaye egbo mi dada egbo ile dada o di pin ti mo salaye fun yin o oni bi ti mo tin lo mu be lati leyan olon lo ni gbogbogbo so sha ti ri pe definitely ta ba de si n lo system ise ilu ti won gbe wa then result te si fe se ni pe oko eru ina ni tori ko ti ye aniyan eyen ko ti ye pada aniyan to gbe wa lati steal lati kill lati destroy o wa jale ni ko de si bo se le jale en to ni ju pe ko so deru lo toroma pe to n ba so deru ki de lo n ki eru ko retain as eru poverty ni ise o se ni ohun lo ma maintain won si bi ijoko eru yen so eni to wa gba ilu onilu to tun wa se ilu yen to n govern ilu yen bawo anybody se le ro pe ore wa nbe fohun ko si ko si lai lai ko se ko si ko si ona te le gbe gba ko si be se le slice e die se e chop e whatever ko le si ore nbe that is why it's not a nation ri bo se re yen call on to your wa e wo n to n jade nbe o de worse o te ti terrible nsin ni papa so shatiri indicator ba o na se lo education ni side another nation call on to you our kuro se mo pe education wa nu ki tan lo mo de fe ke fara bale tele mi dada lori oro education yi odo wa ni won ti ko bi won se nse education gidi IYP loni o igberaga ko en to ba n travel ka kiri Africa e wo yato ki se igberaga e lo wo ni bi ki bi IYP oke ni ninu eda tolorun da se waju ni wa anybody ko research e wo to ba n travel ka kiri Africa wa mo pe yes olorun ke IYP gidi IYP ti lo tete pelu gbogbo mo se nse rada rada a se ri ogo wa lo na not ona t'olorun fe ka lu nisin lo a sese wa lo ni ona t'olorun fe ka lu se mo pe education ni ngba ton wa won ri wi pe system education wa o wa nu key nkan ta nlo won de ri pe education wa o ni se pelu ijeyan wa o ni se pelu spirituality wa in the sense that pe awo kan kawe sa nkan ti akosile akose jaye oun na man lo oun la won lo akose jaye na lo kan ton ba ti lo research e pe a ero eleyi bayi ni se ba won na nse nsin ta ma na ni talent class gbogbo e ton ma identify iru kini talent to mo yen ni ma wa ni ko ma lo se classes yen se ba won gbe ro kale awon se research akose jaye ni now ta lo ntan ta ni now olorun de ti so o ti fun wa ni guideline pe ohun ti pari ise ko ohun to yo wa ko nu ya wa ohun mo wa ko ti e to di pe ati e ta fe wa si gberegbe aye rara lohun ti mo wa so which means pe everybody ko de wa lowo e gbogbo nkan to ma se nda o wa lowo e ko to mi ni e so any tolo ba fun ni ebu yen o le ri de ko so awon kan nipa e ewo iwo nti e ma ta ye o a lo fe yawo meji o eh yawo e gbodo ju eyo kan lo o eh o gbodo je rice o amala ni kan mo kan fun yen se eye ni o ise agbe lo le se o le sise ode o orisirisi won ti so but ibi ti mo lo ni pe education yen na wa fi da gbogbo eru won gbe awon kan kuro won bere sin ko won ni oyinbo yen ko to di kon so di gbogbo so lati ibi pe won ko oyinbo won ti bere sin discriminate so that awon yoku a ma wo pe ah nta awon ile o ma de dagan o eh ede wo no tun so yi ah ewo bo se ndun lenu mo ewo bo se ton ba tun wa ri pe ninu eya tawon ni interpreter iyen lo ma so pe nkan bayi ni oga so tawon na ba soro awon na tun so fun ohun na so fo awon na mo bo se interpret gbogbo e ate to je ri la ate ti o je ri won sha interpret la ni ara won so iyen ma ma hun elomi pe ah ko na ti e le so ide yi jare ah ah ide yi smooth se ti ri because won lati replace awon bayen to ron mo pe oba ni government ni system ti IYP awon ni government awon ni ijoba awon de fe gbe ise ilu mi wole ti en gbo mi dada won ba system ise ilu nibe so ti ye yin sin so awon fe gbe imi ti won wole nitori aniyan tan ni se ko ton ba fi system e oba yen sile oni ba won yen se govern oni nkan ta won yen je value kan to njade nibe system ton lo oni ere to njade nbe but ere ti won niyan o yato si ere ta mu nisin so ko le work fun won lati mu gbogbo nkan to le oppose won kuro lona o no se mu awon ba yen kuro won ma awon ba yen danu kuro lona trele ni won se ma npa mi ton ma ni eyan kan ni aimoye nkan to wa lowo won to pe eri ni against them mi sere o titi kan ordinary paper ton ba fun won ton ba ti le call Federal Republic of Nigeria si state kan iyen e paper yen lasun eri ni against them bo se jeri to ba ya won mo bo se jeri won mo ka ma ti so aimoye nkan esun to wa ni owo won ni awon olobade sege awon to ran won ma so pa awon mo won ri mo le aso yin dada chamunisi o di gba na ku si wala ni si wala gbogbo en joko si afin en pe bi kan laafin en se bo se hun yen anyhow okay na fun ara yin le ni eri fun ara yin yen se won ni won pe to ba ti etun wa interesting kon wa ba yin fi si social media bi on gba yin televise abon ba yin fi si publicity boya newspaper magazine lo ba tan fun ara yin le gbe ri dani fun ara yin le gbe ri dani ki ti e ya die ehn mo gbo gist kan ni o ti se die ti mo ti gbo o ati gba ti dudu nigba yen lowo bere ni mo ti gbo kini pe awon oba kan won fun awon kan lowo ninu awon ton la won se Yoruba nation won na fun won lowo awon yen de assure won pe kon ma worry won wa secured pe ko ma je pe ton ba ma ni won se Yoruba nation boya awon oba won ma ye won sile se mo pe already won ye won sile ninu system not a nation. So awon wan wa pe kwa won ni recognition ninu new system ti won don ton soro npe ngba yen which is awon dudun gba yen mi o so ru pe ton fun lowo ki se pe mi o mo ehn so ko ton so ni pe bawo la won se ma wa significant ninu system yen because system ta won wa ti another nation ko si kankan ko si eni iwuri nbe tori won sa le paro funra won ton ba npa ora fawon eyan ton pe ra won loba ton se scamming nita won mo pe ninu ko si nkan ta won je won mo pa won o ja mo nothing te ordinary local government chairman le insult won iyen o ti e tun wa to insult ta won ba ma fun awon governors ma fun won ona ma so fun won gba mi pe awon ma yo won awon ba yan ma damu kakiri kon ma lo ma be awon be governor olohun ayeraye o e so ye kiru e pere lo ba sa toro oro won ye yan gba mi eto ti e je pe lo to nkan ton se ko da ni aye igba yen won ma nso ni ipe oba ma so pe ko baje nigba kini kan ko baje ko ni baje lori ohun o nlo niyan gbagbe o nlo fun re lo ma yanjo are o nlo niyan pe kini ka ti gbo instead awon ile katikati na se katikati iya ko le je won na ni won na fun awon kan lowo awon yen wa assure won wi pe ara kan fokan bale kan ma worry ni ti mo gbo won la won ba yen won fun won lowo o da yen pe awon kan ti en fun won lowo lososu fun pe kan le fi se oro Yoruba nation but kan see ki awon kan fa won ni recognition ju eti not a nation fa won lo won wa fi won lo kan bale sere eyan ba mo fe so fun eyan ba te fun won lowo se mo ya duro owo ti mi fun won e lo gba owo yin o e lo gba owo yin tori irona pa fun yin o baba la iro irona pa fun yin mo de mo pe aimoye yin ton te n se te n ton ra yin ori ta le n gbe tutu le lori oniranu ni e serious te ba wa itumo itutu ni ni ma se ori buruku te n se eyin gbe tutu pe fe saburu en tolorun ran se leyin gbe tutu against e ki lo nje be yo ba oni gbe tutu lati se bi awon gbe fun re ni ki lo nje be ti nkan o ba lo bo se ye ko lo won wa gbe tutu ko le da eyin wa ni en tolorun ran to be a da bad lai to be confirm ni omo Jesu ni mi o koja be e ro pe to wa le kekere ni ise kekere ni to ba je pe ise kekere ko eyin o se lawun ke ma soro ke te ke soro fun ke yin e soro anyhow e de ri anyhow ma se yin eyin na mo se to ba eyin nu yin to ba ko fa awon pe je lo ba won ke tete lo ba won ke gbowo yin kokan mi o rara nton asu oyin yen ro ni o e gba be gbo nkan ti won asu oyin ni pe ma ni recognize iro ni won pa fun yin ko si to njo be republic awa tun fi democratic si republic wa ni oruko oluwa o so ko si oba o olorun lo ti e ti pa lase na awa lagbo bo ko ti e so ba a de ti notify gbogbo agba gbogbo e wa documented o ipe republic la wa o republic to to ni o ki se bi taboo city not a nation o to re ti mo pe eyan n se ilu is an illusion brainwashing arrangement in illusion scheme ni so ele se bo se wun yin be but eleyi ti gbe kale olorun ni ko si to nje oba nbe o o wa ni doc o wa documented o ti se die nsin so iwo to ba n se o fun ara re ma gberi jade fun re ko ma se laula po ba ni e o ke mi o mo to nje laula o mo gbo ti en kan so fun mi ni o mi o mo tun mo e o mi mo boya really ni o ba ti mo so not but ma misbehave sha ko pere lo ba ko ma misbehave tori o n se o n commit crime wa ri ran o evidences n wa kakiri fun ayin le n gbe jade nigba ti o se pe kini hey olohun anu action eyo kan pere te ba ri esun to wa lori oko ja be ka ma ti ni mi okojo ni especially wo to wa ni ife yen o chen sharole iwo yo le jarole aro ki lo nro o n so ba o n sharole vitatini is not a nation niyan e wo radada ton se nbe abi ife yen ko ni mo gbo tawon kan so fun mi pe almost gbogbo ife nsin ajeji lo wa nbe mo ni ajeji lo kun be especially Fulani sheko ri be ni kan so openly pe awon la won londo which is idanre lodo ti wa cheri wo si iru yin de lo ma nfa iru wo to wa ni fe yen mi o mo ru pe mo de refuse lati mo tori another asemu ni e asije asemu asiyan ohun ni wo e ma gbe ni jade o apart from awon iri to wa nle fun yin already tele o si wa la e ma binu bi mo se n so lojare.